0: chini de sa mong bo la ra pai pai kha
1: a bo ni de sa mong ba la nya khna to khana
2: i
1: a ta bo ko de sa mong ni ya go lo chung no sa ba ta ma sa wi khna ra nai ta bo chung no khrok sa ke sa nai puila sai ri nung ta ma sai khna ra nai chung no
3: ang ka cha kok tang sai khna nai
1: ni ni kok tang ni bu mong ta mo
3: bari ni khumbar bari gnangai khumbar nadi busuk na thokhe bar khumrung bo mali bar khumti ya khumpui tei bar busuk na thok khumbu bar maji lota khereng bar te botongo khumbu bar changai ma ya busuk bar motom khumbar hengra ang bai thungu changra khona thanai ang bono kelai phayo hawono ani khoktang oro pai kya
1: Paidi hinke IP kani khukti jeng koklop khnai na lene.
4: Ang no nota kais. Koklop sai khnari nai. Ani koklop ni mong angkha chen khuru. O chen khuru o chen khuru. Sal sapung khe nang